Sama gama maga de sani da ni ni sa sa ni sa ga ni sama gama ni sa pa ma pa sa pa ma pa ma ma maga de de da sa da da da da da ni ni ni da da pa da pa da ni ni ni da da ga ga ga ma ma ni.